ngibala kanjani phezwa yonke nzima yona aw kuze zonke izinto ngibuse zona ngeke ndikulibale yo into engeke yenzeke le kum nakum.